0: Ansamora, o wani yo muranyo wa salama, amusi yo wani o kopela yo twe yo kopela yo muranyo wa salama, nahima amusi ya ipome hama kumbeli liki na kupele sa provinsi ya Zambezia. Nga hengko ni mundele, ususeliwa wanyo, ususeliwa pama, mokala wani makalelo apama, auto hoye, orawe wasa kongkala ni mhaene. Makatami humo ahoponyam. Eh, maka, ahoponyam. Aha, pindri ke mala makadami ke mala wala poni nindri ya utari panya masin nemu ipurula hiho ni rahento nanga ni mlante kholowa ni mlante kholowa ni mlante kholowa ni mlante kholowa olo ni gu apuaka gu anyalaka gu apuaka gu anyalaka gu apuaka oe olo na mukhavona o khavo han khavo ke ulo na puwa e khopelele ulo na puwa o nyala ula tabo ora windo la imuri weyo nemwe muri makata bhoni na khala ni re moni tao
1: ma
0: moni amusi
1: ambula
0: amusi moni
1: yo

Master mi harun chipo na wesheka. I kanya yani do murum mo henle mo tenta sao. I hikuno avira. Awahento.

0: Wo hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, mini shushu. Nina paka ikorita mahiku matene uskulan. Inte kwe sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku papa. Ki manaku epra mahiku ya festa ho.
0: Hoi manaka. Onna panela olya sunu na sasina melukulu kusothene. Miano manaka. Manaku onamu kathire okalano ikuru na veto onamu tepa shuchima.

Baito na miwana drungo sikani dhote na tiana mukoba ni nitrumela mukana kana mpaka nyo vaedha ni midhi sama basa mnodo na vina dhingi mabalo tena ni vruana msambiki na ukobela msambiki gakona makumara arpa ofugla ni mtito ile na aligila belo tena na kwa ndaka la boninganti.

0: mpaka venevani fiu magumelo wa mabasa amuyana dabuno na alinanyanyi Maria Emilia da Silva logile za mkalilo onedi wa mirala masakabano. Mwala na miyo Joana Brit, mesuru mabasa Jaima Ferish.
1: Mabasa amuyana na nlogo.
2: Antapulela dinimpata muyana mun logoni.
1: Mabasa amuyana na nlogo.
2: Anko siwa na emsor provinciali ya

Sirene yari ya Namibia ela po ela Mosambique province ya Wampula ya Lantoi na halo malela vavi ni miha se ha inerea mwela po hivato ni kutini kuni no nei chuso hiana hiana serea kachu nini ko hatho wana wi po to hilo cha ho mlela mkwa wi tamwene na halo malela vavi muri mama mchu ni ko ha iwala hi hani miha se ha inerea na halo malela va chwe ya ni huhana ni welela nalo chaka na hala o malela vi miha sinchene hin ni kusiha o kumihan sunen la mwe kumahu ni kohakawi na hala o malelavi ni chuna shasha wava haikuru o tene yale arimakata mihongu wi muluku ava haikuru nari ngu owani woto mwati mwati mweni mwaha moha achu mwere mu roromela muluku wona wi owo moharu yowo onre romromela nari to onika onani kavihera ho hintoko achu ela poela ia batina hala vano ni michana Salvador wi yani pele lukulukuela ne rani vahe vakani kuru wana wi chirene mmia ha ina ukua murima hu nari okuma hu murechela hu sina tepa wa chera mahi kuyala ne rani lipi haka wana wi wakala mlaponti hi ha havo ohirno no makacha miho.

e lukulu kuya yo chu ya harno no ikoma sawacha sichu ni ikoma sa yavakani yani ipapama ehi akatoma suwa wa kwanela orero chariha domasimu achumune paya uichue ni murechele.

Nakala nrima wariwipa wado masimu na mipa e provinsia ela vazambe zela poela ya Mosambiki. Na umu ingiri wa nana samore lukuluku yela aywe na hala isumana. Nere na vira esemana makumararu na thano na pili ya kayela. Ihalaka iki na kumi na thano ui ea kayela ikunto pili makumi eli na thano na moha yere mchualiwa. Ivi reto mahiku masana meli ni iki na makuma thano na eli. Ihanle iki na sana ni moha ni iki na kumi na raru ui ea kayela ekale ea kayo chualiwa. Aiwa na chima kela wakonele yaka wana komandante nshefi. Sa kwa naka mahiku makumi eli na eli ya mweri yola wane thano na sese. Aiwa mwona na miwo tena radu Mosambiki. Mwoni ya na malapo tena radu Mosambiki. Nena thamala na samora. Moni moni batardi. Hiva ntoko muna mwenye na samora. Nemela wewe mkuba pahi. Niwichana na MC.

nari Salvador honinla mekhami vathelukulukuyela kenela wona wi wala hinna werra achwe hinna werra hinna werra lala wi haya chwe nera ni rehra winchi kelo chekula miruku sei hachuni hiya husawa chen na chuno vala ni kunela nolelo

0: Dottore Musa Rodrigues, Brukira, província ya Zambésia. Kurifikisa panzizi o vembra pindiache, makumatatu, 21 horas e 30 minutos. Jesus Lunga Futi na Bureza, Pangua, Zantisena. Zabagada Pazico, maca, uma província até que se fala na Zambésia. Angwa zapakati pa dziko.
1: Uthabaru kwa mfumba ya mpisa. Utonge, mhinga pinga, na kusaka makaniwa dide.
2: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena, kia kumatsiku.
0: Mwanjiro homha mfuna chifuna nukulubu insaini ya Purtani a nyumbarabipu ya Radio Musambiki ya Muno Ntet njivirana zata provincia ya Zambezia. Uno ni nziso mtasefi mpangu wa sipakari paziku tulumu provincia ya Tet Sofala na Zambezia. Lendo pakani kuti fupi nangenida pia kudambo Muno provincia ya Tete ikucheuza mbumba kuti kalida jenga tangu pindu kudambo na pilingurungi pia pasmi na chumira El Niño rifadzoni kankati mwansi kuzinaadza tuira kuvuda ulimi wa mzao ya makanadza. Mulembi wa utungi wa provincia ya Zambezia. Alonga kuti pisafunika kuti alimiriri na tsukulira migresha. Achitama basa pafuna kuganikira ntendere na kuyanjana pakati wa makaliro ambumba. Ku provincia ya Sofala, kuna mpango zilonga kuti apulisha munzinda wa Beira. Apata pale awiri adapambazira kuti apa munthu mbodzi kuchisa cha Inyamira. Isina zinango ndizo mpango za Lubersefe masiku alera nsiku ya chitatu apita nsiku zipemba. Ntanda nyensi maka pipwiri makumawiri na ptandatu. Arupasirani ndine Inoki Konseju kumichini kuna nzanga Marku Zondani. Mumburi watu mzina Radu Msambiki tati mwatambiro na mancha mawiri. Fukwe inenira pia makaliro akudambo muno provincia ya Tete kucheuza mbumba. Tuwele kalida jenga tangu pindu kudambo utapasiwa zina ya El Niño. Kuna funa zavuda mzalo ya makahuno mpaka makanadza. Mpangwa zonsele na João Arvista.
3: Ukamvonoyo unazakaka pikuru kutomera pandhanda ya malandalupia makauno mpaka pandhanda ya gongu makanaza nkati mwa madistritu ya Shangara, Marara, Kahora Basa, Magwe, Mutarara na Shiuta. Alberto Makamu, mkulu wa mfukwe yenei, munontet alonga kuti kilala kenechi, kinazakanza pikuru kakama asakulima pabozi na anyakufuya. Na ipyo Makamu alikucheuza anewa kuti mpyadidi akoe posu ya kuwa angatuwera akonde kutamba ndondo na njala. Mbativeni kulonga kwachi.
4: Recomendas especialmente aos agricultores.
3: Kucheuza makamaka kuna asakulima tuwera kwe pyadidi posu. Pina akugumiri mwadidi mbuto za kumwera pifuyo kati na kati pa mhanda ino. Mfukwe ya inami inati za zwisi pizinji pinafuna kuzawoneka pa mainza ama kauno kulidistritu ibozi na ibozi. Na ipyo, trikupemba kutimuchite makutukwe mbumuvesera mizizi osemi. Tuwera mpangwa zile zinafuna kuika angunda inami.
4: I vamo nus preparar para enfrentar este fenomeno.
3: Kukali kulonga kwa Alberto Makamo. Nkadamu wa mfukwe isalanganira makaliro akudambo muno ntete mbafotokoza nyatwa inadikirwa kuzawane kusogolo kwa ndima na tangwe ya kilala cha El Nino. Kinezavuda ulimi nkati mwa madistritu matandatu amuno provincia ya Tete. Kubulikira muno ntete ndine João Arvista.
0: Wapichita João Arvista gona kutale na moto. Ipsifachite ulendo kwa kwenda muzindo Kilimani, muna mpango zilongo kuti mulembe otongi wankati mwa provincia Zambezia. Akuche uza tsukulira migresha, tira kutichiti pabasa, afuno ganikira kuyanjana mundu na nzache, tira kazikisa ntendere wa kwenda na kwenda Miguel Ndapasowa.
5: Mulembe otongi nkati mwa ino provincia Zambezia Vilino Mushini. Ndiye, ali kuyeluza kulenya kufambira, tuwela kale ando kulanganyira udidi, unafunika nkati mwa zikwato na Mosambiki. Avelino Mushini, alonga telepano siku anchitatu subarino, ulikira pano panzindo Kilimani, pa maguma, awamba klanya kupambira, akusiana siana, adapangiza kutipina funeo, ngulanganira udidi, unafunika, nkati mwainu provincia. mulembe wa utongi muno mprovinsia Zambezia alonga kuti kuverana kwa anthu ndiko kunazesa udidi unafunika nkati mwa zikwathu ino ninga chiverano chinafunika nkati mwa zikwathu ino.
6: Continue a desencorajar comportamentos que atentam contra a boa convivência social.
5: Apa Avelino Mushini, mulembe utongi nkati mwa ino provincia ya Zambezia, alikulonga kuti mphedidi anthu apitirize na kulanganira udidi thangwi pilipili pisapeza kakamwe kulanganira pili pinafunika toera anthu akhale mwakufansa pina chiverano choneke bulikira mbuto zakusiyanasiyana anthu akhale akufunana terepano ndipyo pinati pipezi kakamwe toera zikwatira Mosambiki ipitirize na kulanganira udidi pa maguma ansiku ya lero anakupembera ndiwo tilonga pizinji kakamwe mbwenye nsolo wandale penepale ukhale wakulanganira ufuliki wakwenda na kwenda mkati mwa zikwathu na Mosambiki pina kuninango kulanganira uthambaruki. Isaiya Jose mbuzi mwa azinji akhale nandu penepale ndiye anasiya nzama mfananinganawa.
7: Aquilo que é promover a paz, a concórdia, seja algo que nos abrace.
5: Apa Isaías José, ndiye, alikulonga pangiza kuti inde, ndimomene, safunika, tuera, antonsene, akare, akuzuja maso, tangwi ya ufuriki, pina, kulanganira utambaruku na funika, langanira udidi, wankati zikwathu Mosambiki, makamaka ya kupembera, mbala tongwa, tulakuti mpulikila mpisa pia kusiana siana, akwanise kuiruza mbumba, pa mafala akulika, mafala akuzesa telepano, chipatano kuliana nkati zikwathu Mosambiki, langanira ntendere. Akale mafala a Isaiah Jose mbozi mwa azinja kale nandu penepale mpaka pangiza kufuna kunafune kulanganira utambaruke ninga ufuliki nkati mwa zikwathu la Mosambike bulikira kelemane Miguel da Passoa.
0: Tiene provincia Sofala, maka munzindo baira muna mphangwa zilonga kuti apulisha ndiyo ada komera nkaidi apale awiri pa mbiziro mbirimi wakupanzawo kuchisa cha Inyamizwa Pereira Tomen.
8: Mapulisha muno Sofala amanga apale awiri mbozi wapiaka makuma awiri unango piaka makuma tatu na piseri pekubalwa etangwe kupa mza wapiaka makuma tatu pekubalwa. Kumbukani kuti apale newa acheta umbirimi ninganono lamalao mbatawa. Awiri akwanisa kupatwa mbwenye nangu alikusasirwa kuna yu azati kuoneka na chino. Mbwenye amenya nzao na tarasada mpaka kumpa mbankwata mpaka njanje kwenda kansia tene pateni. Ninga kulonga kulechita onori shimbu kadivira mpulisha muno Sofala. Apareno achita penepi tuwera kuti anthu apambaziri kuti apiwa na ishtima ya njanje. Mbwenye pechimwa, iwa kwa nisa kupatwa. Chinchino tu, ili kuchitwa basa, kusasiru anangu awire datawa. Betveni mafa.
9: Este com recurso a instrumento corto contundente, concretamente katana, desferiram golpes na região da boca, deus dadão nacional, solteiro de 30 anos de idade, até perder...
8: Na pipano, pia kugoswa, ninga tarasada, na pirango, ampa nzao, mbanguata mpaka njanje, tuera pambaziri kuti apiwa na shtima. Pena marao, mbatawa anangu tapata, mbatia pitisa mkajemosu. Anangu awa, atawa, tekwa sasira. Tina apata na kuti anzao tina asanya anamweka.
9: Curso de modo a localização dos iniciados que encontram-se a monte.
8: Akalima fara ambu ya onoreo shimbo. Kando vira mpulisha muno Sofala mbarunga patangu wa umbiri mechitika ukupiwa kwa mwanampara upayaka maguwa tatu na anzao. Kumbukani kuti mapulisha gumezambu na kulonga kuti chisa cha manga pano pa beira manga mashikarenya. Mbozi mamuna ukulwa peka makumatatu na piwiri pekubara. Apitiswa nkaja boso tangwa ya kuchita makunji kuli mwanampale wa piaka kumi na piseri basieni. Mbetevena mafara.
9: Este indiciado de ter agredido com recurso a uma katana na região da cabeça de uma cidadã nacional solteira de 18 anos de idade, com o objetivo de se apoderar do telemóvel que se encontrava...
8: Dinsu manga, até manzache, na tarasada kumkudu, mbampu que será antokos, tampata mbatempitisa karabos, na kutindi umbirima, aombolwa kumi na piseru pekubara, mpaka mputu yungumi, mbabuizwira antokos, ulapu que seru inanya kuipa mitima nganono.
9: A detenção do indiciado este, obviamente, será responsabilizado pelos seus atos criminais.
8: Akali kandivere wa mapulish, muno Sofala mbuya onore shimbo baronga patangu ya umbiri mude uneka sumana ida kwandish. Bulkera panu pabena, pera ida tome.
0: Tichite mfunda ntako tibwere muno mu provinsi ya Tete. Muna mpangwa zilonga kuti Apale na asikana akukwana pipi makumatatu na pitatu na madzana manai. Ndiyo anafunza shikola ya munakuru na akazakuru makauno. Mpangwa zonsini na Onese John.
10: Pa antwanewa pipi makumawiri madzana matatu makumatatu na atatu ndi akazi. Tuwera kutendeza antwanseni awa utongi walembera mtrato wa basa. Afundisi akukwana chiku chibodzi madzana mawiri makumatanthatu na atatu kuti afundise kulemba na kuwerenga kuli amunakulu, akazekulu na matswaka mkati mwambuto za kukwana madzana matanthatu. Mafaranewa alongiwa pa nsiku ya chipiri pa chisa cha Kalomwe ndistritu ya Ngonya na Alex Bertil mkadamu wa chigawiku cha Ungumi muno mprovinsi ya Tete pa kupatira dombo governadoru wa muno Ntete pa nsembe ya kufungisa sumana ya mabasa akufunzisa kulemba na kuwerenga amunakulu, akazekulu na matswaka. Vani kulonga kwachi.
11: Queremos exortar a todos envolvidos nos programas de alfabetização e educação de adultos.
10: Tikufuna kucheuza onseni ali asicha kundu ya kupata wasenei kuti tiweze mwadidi njira zinapasa mpata mbumba yonseni ida chimwana kufunza mabuku. Na ipyo, tinachikrupiro cha kuti napinga yonseni tinakwanisa kupunguza umburi kuno ku Angonia na muno mprovinsia ya Tete.
11: Venceremos sem dúvida o analfabetismo neste distrito e na nossa provincia no geral.
10: Pakundu inango, afundisi na anyakufunza akwene kuli asimba pikulu mphamvu ziri kukungwa na utongi pakupedzera mabasa a mafunziro achimunakulu thangwe anewa akukhalambo anthu kugangala mamaso kuti athambaruse mfuma ya mpisa. Mbativeni kulonga kwawo.
12: Nós alfabetizadores do distrito de Angonia.
10: Ife afundisi ya munakulu na kazikulu kuno ku distritu ya Angonia makamaka pampachisa cha Kalomwe tikukulukira pankhondo ishi ya kuthimbana na umburi. Nanji tikufunsisa ambuyathu apayi wathu aziti wathu na anthu anango kuti adziwembo kulemba, kuwerenga na kulengesa.
12: Otros a saber ler, escrever e contar.
10: Ikali nzame mafala ya mbozi mwa afundisi a amunakulu na akazikulu pachisa cha Kalomwe distritu ya Ngonya ya munamondo mprovinsi ya Tete, mbalonga udidi wabasa ikupateo toera kufungula maso anthu kuti adziwe kulemba, kuwerenga na kulengesa. Toera akwanise kutambarusa mfuma ya mpisa. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Joe.
0: Wapichita Onesio Joe gona kutari na moto. Na njifu safuna tichite mwendo nonzaji mpaka mu provincia Zambezi ya muna mpangu zilongu kutumadalada ama kolosho. Ndi watu anafadza gulisio makauno mprovincia ya Zambezi. Miguel Ndapasowa na mpangu bazonsene.
13: Matonalada a makulosho a kupiringana pikwi makumawiri na pinai ndiwo anati a guliswe makauno muno provincia ya Zambezia. Tengozi bozi ngofeka kuti wakula pa maprosento kukwana manai. Angaiseza na maka dapita wa fukwe ya basa muno provincia ya Zambezia inasalakana makulosho. Ndiyo idapangiza kuti iwo anati makauno kusalakana anango apate basa kukwana makumawiri awa tulakupinzira mpamvu za kulanganira makulosho bulikira mbuto za kusiana siana muno provincia ya Zambezia pamizizi ya kuzengezwa kwa makulosho. Na ipyo iyo berevale alukufuna kulanganira ndida wadidi tuwera malonda afambe ninga muna funikira pyo mkati mwaino provincia. Iwo alikufuna terebano tulakuti monsene mnagulisa makulosho malonda akwati njira ya kulungama. Zineze mpango za mwazo kulakaratu Mosambike na nkadama muno mprovinsia Zambezia wafukwe ya basa inasalakana makulosho na zina ya sifa Antonio. Iye alonga terebano.
14: Os fiscais estarão distribuídos em pontos estratégicos de saída de castanha da província.
13: Apa, sifa Antonio, alikulonga pangiza kuti inde, iwo anati akwanise kulanganira mbutu zire kuti kazichikene saoneka makuluxo. Pina, zire kuti makuluxo sabuka muno provincia mpaka mbutu zinangu za kusiana siana. Tuwera, base bozibozi ikondiponya, piasili pifambe, ninga muda baleo. Iwo, andu aswa, anafunika vile vale, mbale anati au nere mumachidi kudiko. Mapitola basa, ninga muna funikirebio. Tuwera basa inere, ikwa nise kulundera pio sene, uligila mbitemu, ninga muda baleo.
14: Perceber que a atividade que realiza é bastante sensível e mexe com números que têm impacto na economia.
13: Ndiwa kalima fala, Asif Antonio, nkadama muno provincia Zambezi ya wafuko ya basa inasalakana makulosho. Bulikira Kelimane, Miguel Ndapasowa.
0: Wapichita Miguel Ndapasowa ife tchite ulendo wakwenda muzinda wa Beira tikichemere mkwatu perira tomeya. Tiberisile mpango lango kuti chikucho nyumba za ungumi ndicho nchita maganizo kusensanafuna kupereka kalimbalemba kulipifuyo gupisira chinka inkai.
8: Maba sana salikana ungumi muno sofara alikuza tenipa mbagumeza basa yekwenda mbachejeza antu anyokufu ya pinyama makamaka nambwa na mapaka na mabongwe kubuzi kweni tuwera kuti akwanisi kujita chero paku salikana na kugugumira ntenda ya kunensa kakamwe hapa ukumbukani kuti pinafunika ngukwata anambwa mabongwe na mapaka mpaka kwenda ka rasisa njiri sao tukulonga nyanchomba nchomba tuwera kuti akunde ntenda ya chinkainkai. Ninga kulonga kula chita mwanakazi Maria da Conceição wa Proensa. Nkada amu na mnye kusugulira mabasa ku aungumi ya upinyama muno sofara. Alonga kuti mabasa na zambachindo nchiro wa kuchengeza mbomba. Nkutuwera kuti utenda unazeswa na pinyama penepi. Ukali kutali. Na kuti ndi utenda kugoswa kamwe mitombwe ingabi kuoneka. Ponto. Isakira kuperewele kakamwe ingabulukira mitombwe. Maria da Conceição wa Proensa. Agomesa na kulonga kuti mwanambu wa chenga inkai makamaka kwa kugoswa kakamu mwakutubwira na mzawani. Safunika kuchita mpamvu ya kukunda ntenda nganene. Ponto kufuya pinyama safunika ukana uziwisi wakuti pinyama penepi.
15: Nós temos uma equipe multissetorial que é formada pela Direção Provincial de Agricultura e Pescas, pelos serviços de atividades económicas, a saúde.
8: Tinanzato anatipeza pa mabasa aungumi, pabozi na município, pano pabena. Chakachini tukuona kuti antu wazinji, alikutifezera duzi. Mabasatu, kuponta jea, alipo anzatu, tachimika mbutu, tuwera kuti akwanisembu kutipeza na basa. Na putu zinangu zizinji, tuwera kuti mabasa kwa nisikulupa.
15: Temos a sorte de dizer que até o momento não temos casos de mortalidade humana.
8: Awakali mafala, ambuya Maria da Conceição Proensa, mbalonga patangwe ya ambasa na zambachitu wa kuchengeza mbumba anyo kufuya pinyama. Tuwera kuti akwa nisikupitisa mabasa nyakalembalemba, tukulonga nyanchomba chomba, tuwera kukunda ntenda inabukira tangwe pinyama. Ife tafambu kulonga kule chitakani vera mbasa. Aungumi ya pinyama pano pa Beira, muno provincia sofarambu ya Jamal Kuaira. Alonga kuti azinji ala nye kufuya pinyama safunika ziu jamasu na kuzindikira kuti pinyama pinafunya api sazisa ntenda. Apo ntenda zenezi nza kugoswa sapa mundu mbativeni mafara.
16: Este movimento é para que nós todos estejamos unidos, para que não tenhamos estes distúrbios de cães que morderam, cães com raiva, de melhorar esta unidade toda. Os cães devem ser tratados como...
8: Tuera kuti ife, tipunguli nyatua, inati tabusa. Anambua, mpiamasu kuti asalkano mpiamasu. Ninga chinyama chadidi. Apo tinga chipuaza.
16: Devem ser socializados para viver no meio inserido em que tem outros cães e tem pessoas.
8: Aquela uma fala para mulher chamada Kuaira. Bacambose, nha kusugulera kuli mabasa ana gugumira ntenda ya pinka ikai muno provincia ya Sofala. Kumbukana kuti provincia na Sofala chakachino basiene antu akupiringana epiulu piwiri ndi wadaruma anampa pinka ikai. Penepi, peri kuzizuzumisa mabasa ungumi na ama nansisi muno sofala. Kumbulikira panu pabaira, para iratumai.
0: Ni mwenye tu mabana malakuwa mpangu wa zakutambaruzu maprovincia tete sofala na Zambezia. Tichite mfunda ntako tibwere muno provincia tete chemere onezo jo atapasiri mpangu wa zamumpu.
10: Antu wa shanu asoweka makauno muno provincia tete na tangwe ya utenda wa mimba zambulu. Mwenye uchuntengo kupangiza kupunguzika na infa ya antu anomwe angaeseza. Angaeseza na nhanda standhatu za kutoma za chaka chidamala pada soweka antu kumina atatu. Ashi ya diame, tubu analanganira mabasa kuganira. Pia kuri ya pia tanzi nkati mwachigiwi kucha ungumi muna mprovinsi ya tete. Arunga kuti awene makaunu alembera ndawa za kupiringana. Piku pita ndhatu za utenda wa mimba zambulu. Adiame afutukoza kuti kutomira nhanda ya nhongwe mpaka ya maluwa makauno awene ya kwanisa kulembera ndawa za kukwana pikwi kumi na makumatandatu na ziseri. Penepi, perikupangiza ntemba wa makumatatu na pitandatu pa zana. Mulemba utonge muna mprovinsi ya tete alikubichera maigreja kuti awangisi na kukazikisa ntendere, chianjano, ntaba na chifunano pakati pa mundu na nzaje. Krishna Mafumu, asiansamane ya mafala pa nsonghano wa maigreja amunu ntete. Nkadamure, atimpiadidi maigreja akwanisi kuduta na mabasa anatsigirira makaliru adidi mbanja na akuli anapiana pakusakambu kugwangwanya nsambo kugulisa na kubema mbanje pina na kukurudzambu ucherengi na utenda wa mimba zambulu. Kristina atimagireja asapata basa ikulu pakufuna kukazikisa ntendere na makaliru adidi pakati pambumba. Mbwenye Rosario Ferro, nkadamu wa nsoka wa konsedi ukirishandu Mosambiki muna mprovinsi ya tete, alungo kuti maigreja onsene anapitiliza na kuchita mabasa kusiana siana anakazikisa ntendere, chienjano na makaliru adidi pakati pa andu onsene. Muna mprovinsi ya tete mwapandu wa miso kama kumawiri na mishianu ya anyabasa akusiana siana kuti apedzere basa ya kulembera miotokala isatuka anthu akuchita ulendo kwenda madistritu. Basa inalongwa ya pauliwa dzulweshi paluwa ni ya ulongwe distritu ya Angonia mwene mungumanika anyabasa achigewi kucha piombo pia kufambanapyo na mitokodzi fukwe isapereka mapaso au shaferi chiungano cha anachito miotokala isatuka anthu apaulendo. Pige wiku pia kutala mabasa na pia kumanga manga kulonga nguda. Nanzirune asafuna kufedzira duze na chido miotokala kuti asasinyisi mapaswa na atairisa kuchita basa ya kutuka antu apa ulendo. Alex Bertil, mulimiriri wa nkada motongo eno provinsi.